0: FM di 06.6 MHz di Kuching.
1: Come here, baby.
2: Aku ngarap suamu apapil sang asangku.
0: Segmen ngarap pawan.
3: Pukul perin apa kos mung dua terap ngarap.
0: Kita ada habis segmen ngarap pawan.